Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wim tayarabi ko nagu dagun anchi tuke chumu gihibitat. Sahna sahna tasamwazi CJWE ne yutabi ne ahiabi dahu astiste anchi tuke kiabtat.

Ne dagu dahu phi bihna iye dagu yupia. Wiyong chayo abik ko nagu dagun ayin si tukhe chumo gihi bichats. Sahna sahna ta samwazi CJWE ne yutabi ne ahi abi dahu astiste ayin si tukhe ikhi abchats.